0: it kosoimban bo skedazan noikot vinasi osu automoimo.
1: Tapos ko nga vi jam kavahu duva minute dong suwab in pagunta ko. Litino na kong ako dahozaw ino tip dito nung vahong nga padan. Ay katimpo diti, gisa may kajam kavahu tong pod minute dong suwab. Kung ako dahozaw ino tip dito si zam nga padan. Dadi, kanaw tumiyamos makinangaw, hozaw matadi. Matad tinimungan sinampuvan lamay sang kotoon, mega do kandavay, Robert Vincent, kohodi kono po, di Petrus Martin, kopo season. Kinungat ako, hozaw ino tip dito si zam nga padan.

Tapi ko nga vi in kano nang odi zu tahu hozau ino tip di town si zam nga padan di tino di hozau manta di Clay Petrus Edwin non one ku izia ino pus di Cosmas Chin kada pamihi kada obin pihi om di Betsy Michael katabazan id kopo season. Jadi manta di pendegi no tahu hozau ino tip di town si zam nga padan minum pus iti babazan hozau ino tip di town avahu nga padan om si zam nga padan do dongo suvab tadaw koy so di ti kutahodan kumadia zu tu minakinungaw om kada hivay do makinungaw di ti ababaz zan domingo tiso ise ko tadaw ko iso ko timpun da jam ko 2.5 minit do ng suvab dari misan pa kapivasyan ko matambahot dahil da TikTok sa Bavi FM o managi da Facebook sa Bavi FM ko tahodan tutumoy mo ko na pumiyampay dagay mamihi makinungaw dagay dahil sa Bavi FM o mi TikTok dabay na sugin mo at tusto ng padamhi mo mato maso mintong miyampay dagay dahil TikTok diti dadi tabi ko nga vi suang no i TikTok dagay montok diti dimpoton dagay tadaw bay no ino mo do magano si kayo do solizong tap teko 1 juta tap kamay di montok tadaw bay no id sabaw VFM suang ko no do monuhong dagay do monodos diti live TikTok dagay o dimpot di dagay iti dimpoton montok do tadaw bay no dada ikot jam kavahu tong pod minute rong suvab kong ngokod abal mantad sabaw VFM kon ka abal bo abal toni bo mentok tadaw bay no jadi tonda no po id deguvang do radio dia zu makin ngau di tiap babazan dagai do sumusut.

Yan kana dumay ko nga vi nang odi zu hazo man tadi Juliet Salibun. Papagyot yo do pian pinaisan ang pagui na kang kohozo di Presley Petrus Kotovi Sinotan om di Adolf Jamit timpo kahangadan. Nagavita ko timpo di jam kavahu himang pod minute dong suwab. Dali ina ba ko na timpo di tabi nay kakala ti tindahan non o bobok tang na lun. O bobok tang na lun ba kada hivay kyo kada hivay do manak dum Tomis kuma papapanaw kulitay sa mapping diyozo kani nabang nahan dati aukot pamusavan ba kada kada ko zoh may osovo ikaukot na pamusavan kamay di makinang daga dahida sa Bavi FM kusay man boss kada zan kada hivay manaki dumtomis kuma diti papanaw kulitay sa mapping diyozo pasovan ni kuma tabi na yung avi mapanaw da kulita kada hivay mamaguno do kagos kumahigan kyo senadan papanaw do kulita kada do ay daw tu umivad to kaman tadi ti kahigaganan it talunalun dari kanaw tumiambus makin ngaw dohozo makin ngaw to kohozo di asasalok miyampay to ko di Joseph George Piloling Mumble.

Nalaganyo basaw abar niya bana. Dinakan, natuanundo niya maragan abar niya bana ang tawa ano na at sensitivity bangso agama ko institusi rejo ang tawa truar. Karena iyan o dekaw kesaraan media seksen 233 akta komunikasi ko multimedia ano mo danda paling kurang 50,000 ringgit ang tawa penjara den taun ang tawa kedua-duanya. Nalaporan iyan yan anurun unsur 3R ta MCMC nang WhatsApp ta 0-6-220-6262 antawa email media sosial at mcmc.gov.my.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsam. Dakit masalagi habal lahat siyaran Bajaw Hilingsam. Dinagan hinawiti makale habal lahat siyaran Bajaw Hilingsam.

Jadi pabukat kau amun mokondo kau rakan Facebook am TikTok mabuli na yo kakau maya ramon live rondo margitio ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigood am na yo kra TikTok live mai rakan Sabah VFM Vigood am resra mangatora bilin min ra rondom ragitio kapo mabuli na yo mangatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrabawal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman ra pamahunan.

Pabisarangan ko mali ko itin, sananit masa padat makinong aditit ka sa limbahan baros na stuyon. Ponsi ko itong mga maluto na tatuang itik ya. May pagyari kayo, laglaga, tanda tap-tap. Parikata na, doon na hapad ke, datbay na. Kabisarangan dat insan po, kumali ko itin sanan. Lansan dat ang sasanang tawada, ang lida sa tinan. Kansado mantad tang rol-rol kaya. Tatuang di tipa pingun din na patama da sinding, sinding di tang lambayad, montok dot it pamantangan tako, kumad kinaibakan dit, sawo dit bagas, bagas luguan mentiri, itun Dr. Siti Hasma, sebagai dot pamantangan, papingun din na patama da sinding dit, ang lambayad kaya untuk do tatuang bayan nanti nga alansan ano na pasining date po niyan ko nga alis orihan ko dadat karungaw ang balutan ako di kayo gisam na jam kahapadam do datang ato ang iti mila ko dat mamasa ng palamusan ko pasan di kayo maya dat live TikTok teka nung nga at kantab nga harding live dot FB dot ino amain ko palamusan at pasan di kayo maya gal kasasarik ya. Mantok pa din po lang iti sining dot kapaglo paranghan ko nga paglo di kapisarangan ko madi Musang King salam di Jeplor kapisarangan dot tatuang kraw kapisarangan lagi ko madi ami Siti Min Mohidam hi DJ kapisarangan dot tatuang kraw di hi lagi ko madi Siti Min posiko ami Roslyn Ross DJ asarangan ako nagkarang o di sinding sumandak karumandawi itwago kraw jangan pada di nuk ya Roslyn nung milaponya diri mi pita kilan hai flo kapi serangan data tuang tabid biobasan dia ka hai nagi kumadia pita tabid biobasan nagi ponsiko kumadika ponsiko di kayo di tap tap it masa da tap tap nagi share ditit kasalimbahan barus tusun nung apa naka follow nga follow ditit Sabah BFM. Baik di sini dot perahan kuli kayo. Sini mantadi akli atur itan dot olingan aku dikah.

Guru po, pansin ko di kayo tumamasan. Laglaga, tadi kayo tap-tap ke, aparikata, 20 ke. Iti sinig na sumusahot. Sinimang tadi, awni nabila antari retan katagadan, susutan na sining di Alinus Sagol. Alinus Sagol, retan mamalingan suhat ginawa.

Iti siniman tadi Alinus Saigul Retan Mamalingas Suhat Kinawa. Totong iti po pero nga po tama na sining di tanglambayad kya sabagi na pamantangan to ko kumad kinaibakan di tun Dr. Siti Hasman.

I Alfred Rongoy, kapisan nga da tutuang kumadya di Jento so ka kapisan nga lagi kumadya Alfred ami musang king tulun kampung kula au di nabila kadao oh, ponsi ka musang tu papela ami mes kapisan nga tutuang DJ ka kapisan nga lagi kumadya mes kakawang di Alfred sagit so gitu tuang bayan di Jento nasa dapan rasam ka iya mantadi ko so berumasam it ako paminay karajam gisam dat hiti ako karajan am rumasam na po kadana po dat maliod kaya palis palis ami dinion iyon usanong tatuang DJ ka usanong tatuang nagi kumadia MM Suk Suk nga rumasam DJ ka pintong kapdi matutit arasam da bayan kaya MM ibagang hiti dahag kayanan nga asapo narasam mantad tanga daw gisam na sadapan ka daw amintang-intang ano po awi pita kilan ka ogi hiti kampung ko nga rumasam dumarun mantad padit ka suaban gisam na sadapan flow ka daw diti o pansi ka DJ talawa ka ako kailo no ka mamaray tilangaran tulisan danula mi Alfred Rungay kawago, edu idu nagila jarabu DJ kaya tapat bagalit usaw-usaw untuk kita dendam tiga amalan sanda ada manta ada kadarun kerasa mem edu idu nak itu usaw tata kita take jarabu. I Florida la sabam Laurentius kap serangan ada tuang DJ Ponsiko Kanauriti Ponsiko Nagi Ami Charles Leginan Ponsiko I Jena Taka kap serangan tuang DJ Flo am kumadain sanan tambalut sabab BFM Ponsiko Ngawi am tabid biabasan ka Ponsiko Nagi dia Jena Taka tu makirangau ba makirang tuang kau gudas tinding pemalihis ta ginawa. Iti siningwan tadi ating tonus teromo matanut.

Mentok papaylo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

jam ko siyam liban ako pada Mr. Minito totoong tabinay ko Saba na po at itim puliti nga id kapupusan na pasa monsoon barat daya it pikikirod o pupusan untuk na tulan ka siyam diti teka id kempunan tulan ka hapad diti it patunod langkod operasi cuaca gempa bumi Sabah Kapisan Meteorology Malaysia Lucia Inggong Minabaros Koyanan po ng Barat Sabah bayan di ko taguang the phenomena garis badai it awit it onsay it Laut China Selatan ko ngayon dila kapagawit dot rasam nagi ribut ganit at it kinayanan panang sakit panang kasilahan Sabah dot panang tatuang panang sasadapan gisam dot kaimpunan tatuang sunung pa dot monsoon barat daya kawasan magawit dot ko ngayon itawan dit lawid ato rasam asapo ribut patir nga kakal mila dot antakan iso ang timpun taruhay manta dot proses perolakan magigyan id kayanan kawagan pasarahan dot rimad pantong-antong kumad ribut patir dit mila dot kapagawit dot lakon teka ombak kikilawas dot apat mita kaligagan kumadat bot ngawid tangakara tulun kinaman nga mila nagidat makilag kung ngayon tawan babaswago mayad met Malaysia teka aplikasi may cuaca ilan akang talaruma samna pagkia to mantana dat pupusan na di idka pupusan na tit pasa monsoon barat daya it alaso kia it auto at kong ngayon tawan ang bayan na rumasam-rasam na di kawago.

Abi Paulus ulus asal nato tuang di Jeplo lagu-lagu tan mimbalo takia kapon siko Paulus abi Lois Leon. Hai kami senang anda tuang di Jeka. Hai lagi kumadia Lois abi pitakilan. Ai na asigit kapia kadapo palaso pada tuwag team minum data las-las oka ngamna pita biang pay makidong udah minum-minum data tuwag talaso teka kopi talaso. Abi Alfred Rungoy kada ko konsir mamanaw DJ alam mo matilo talunalun ka awi gya ato da ko gya da at papanaw gurita pengkura pa pong sigaw tupa pasaraw da ha Abi Nancy Lian hi DJ Flo kapi basian kada wahai nagi kemadian Nancy Zabia Gimbun asalang tatuan DJ Flo asalang tatuan nagi Abi Mr. Pet kapi serangan tatuan DJ Flo yakun andanti mastered mentong mimbola Malaysia misa plot indon nga sumiwat kasari makinangon sa Babi FM ka pasi ka na Mr. Pet entahan na po pailan kay ano at kautusan kaya isay at kamanang isay at ala Abi Lin hi hi DJ kapi serangan na tatuang kalawiti hi Lin pasi ka Abi Katalia kapi serangan nagi kumadia Roslyn Ross, osagit-sagit at bena rumasam ka daw yatapot na Ami Glove Golop, osanong tatuang DJ Flo, osanong tatuang nagi Ami William, osanong tatuang DJ Flo, mantadoha hiti Sungai Long Kajang Selangor ka daw Pengkurahin na Selangor, rumasam ka lang ko ay William Ami Jocelyn Lin, kabisarangan na tatuang kumadiya DJ, om lagi tambalot kapi ako itilis Hilad Kota Merdu Nuno Kabar ka Lansan at Pengraw Awi Alfred Rungay Kawago Ang tagal mamakain ikon Hinagkonti bay na DJ To sagit-sagit ka daw Pempasang ikon hiti Hapon ng 5 darja Celsius Izabia Gimbun harasining di Cornelia Lintanga ka DJ ka daw intakan pa natin Adilas Kampung kabisarangan datatuang DJ Nuno Kabar kam kabisarangan nagi sarang-sarang ako yung tipon si Kawami Justinus B. Muning hi salam kanal mantadho kinawin kampung karamatoy keningaw ka daw hi Justinus ponsigaw

Maria Johan, hai lagi kumadia ponsiko dia tu mungkin dong i Charles Legion ke serangan datu tuang terau kaisa di Jeplom lagi tabnai tambalut Sabah BFM FB mungkin kidong oi Sabah BFM ko selimbahan berustusun senang ke pia tabid pia basan berakat mantat bina maun kumada toko ten sanan ponsiko di Jeplom ka ponsiko lagi. Ami William kawag hilad Selangor magadaw gadaw dendan ti di Jeplok ka. Oh aw na kotong kapi rasam kia nakadat titi tu rumasam dat nasadapan. Ba pa sigaw di kayo ang makirang kawag diti sending dat sumusahat. Iti sining manta di Daniel Ransay tilambus sa kapasian am susutan na sining manta di Jericho Larios tupos aw na tuluan.

Itakaw na pa, kiguro, kapiyang maginong waig di Kabagal, mantan ka waig Thomas. Magidong, anong, gisang, walong kalasa nga daw na pa nga, Kabagal na. Na ilo, mantong, nagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang, kalidasan tinan, nga atabangan. Hakailo ko, magino waig di adalan kagubo, nga awdang yasarong, to ilo, bilagkawit dat awanita ka waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang di asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uwan sa yan takaw. Kayanan takaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

Fonsi ko rikoy ditman sa panod miyang pay doho. Ako na po kamaya dot live TikTok sa Bavi FM. Nga maya na gidot live sa FB dot sa Bavi FM. Nagulagot ang dikoy tap-tap, share-share, ang follow-follow ditit sa Bavi FM kya. Tapos ako, polis sama, minabisun na dot perintah pagun, dot pupundali timpud penganjuran konsert susuminding sa pamagunan Israel Houghton dot itimpud di it pasurujaya polis sama datu joti dikun minabaros ningkakatan dila mga mangentong dot kami tulung gidawan nagi sensitivity magigyan itimpud di. Kadaw, bagian daw nakaramit da dua ruputan kahampit da konsert dila. Polis Sabah tumilamos da mengentong da kongayongayo kampay na maganod kapailan manta da kekuasaan di kahampit. Perintah bagun nga narita nagi da kakalpad aw nakaramit da pangapalayan rasmi manta da manganjur. Sunumpod ababayan dila ni mana pailo miampai kepailan de tadau kinayanan gatang tiket. Konsert dila pigi kira paharan dat kaduana padam 2 gisam kaduana padam 5 tulan ka paditit arikat id pipirat kinayanan id kotikina balo.

Ponsikaw muna ka pang Ponsikaw tondo yutong tumakinangaw Pita kilan Ponsikaw mi mini nini asana tatuang DJ asana tatuang lagi kumadiak Mimi i Alfred Roy Kawago ako supan gya rasam orup ako supan gya rasam orup atusu mungandat way kadaw abi Roslyn Ross asyuk no magamot tilad madap dat hila duma kadaw iya tepat mentika piana Roslyn nga esto ligya pagamutan dat bay na i mm suk adoy iya listening kalangadan akula kadaw iya tepat kalangadan Johnny Puin adi bay na ako nagin nako kapti TikTok mitilamos DJ ka ngabna Johnny mentang dat live manda tap tap nagil share litit kasalimbahan ami tondo yutong kawago hina ko padamat angay ako pa pagintapad losan kago ako kadaw diti oh magat ka pa diya tondo yutong taharap pa pagintapadan lagalagatan mangintapad ami Johnny Mansibor hi DJ Flo salang tatuang kadaw diti hi nagi kumadya Johnny Alfred Rungoy apagan ri DJ amu na mamit di Tila Thailand ka o it payungan at gua sagata kya Alfred ami enoy ladim kawagu mantap DJ aramaiti sending kadao pansiko ami siapa kawagu Eddie Jo DJ pasending pada o gya masending Eddie ami Alfred Rungoy kawagu kalalangad mulang pod nakotong kya danga kakalis sinding daw kaya rin o sinding lot kalangadan Ponsikaw muna.

Ponsiko, Alfred, Rungoy, Tokakal, Magidongaw, Halima, Dastim. Hi DJ, kapisalang anda tutu ang alansan terimut ali Dastim anda titin, sanan kio. DJ, ka ya, hi nagi kumadia Halima, mirin na dat kalansalan tako. Ami enuel ladim nga kakal Magidongaw, Ponsiko. Ami Halima kawagu, hiti ako po mga balut dia di DJ, mirap kirap, mintong TikTok. O nagi, Ponsiko, nakapia Halima, tu kakal Magidongaw, ami bagang. Makinang maya radio pendeti chas telepon pa DJ ka iya hinang ko na po makinang nga milay bakya bagang o ka na po kamaya radio nga maya na gidat Estro i 870 maya na gidat RTM click mila dat kinanghan iti Sabah BFM kasalimbahan berususun mila makinang live TikTok mila makinang live Sabah BFM. Amugo mo pakinangahan aw na milag kamayan dat ako di karangaw ka hinang ko nga milag makinangaw hinang ka na pahitid pamagunan nga karangaw ditit kasalimbahan barustusan abi Roslyn Ross makiuni ako sining di Jedi Arifin kada sunsulo pitangkiadan kada bantangan patino kya Roslyn. Kilambusan ko ako makinang oras hindi yung pamalihis na ginawa. Tingalalay dod aw narong okay, siniwan tadi Elika Pojun, mamuha ba?

Hara siya minit pa ari kita jam ko pa na misa na tatuang hara san jam pa na miyang payo ko di kayo maya di ka sa limbahan baros din po siko to kakala magkinangaw may paragya tep tep gi samrat talo na hapad ke aruhay na dadat karikot. Pulambusan ko pa at kangaya-ngaya tawan da talaw suwab tarau ke dua ke dua nahap dalam siam datulan ke siam 2002 nahap pada menam padang dat ke suaban suab rumasam at idpi pirat kinayanan kakal pada rumasam dat suab ya sesedepan ribut petir at idpi pirat kinayanan tatua nga ribut petir lagi at idpi pirat kinayanan kamayan dat suab napa nga ribut petir at idpi pirat kinayanan kamayan nga tawan dat suab linasuk na po babas to siriba 2.2 darja Celsius babas to kawas na po nga 3.5 darja Celsius kadaliway magawit to at payong kasuaban suab to rumasam dat panang kasuaban at idpipirat kinayanan. Ila kapailan dat ka ngayon taraw pangayangan tawan dat taraw suwab it pinalabos dat met Malaysia ano na padat karaja di napalanta ko nga asalangat kapapanahay kaya kasi ka Noel Ladam to ay Noel Ladim to kakal makinang M.M. Suk Alfred Rungoy Ami Halima Dasim. Sagit gaya ti bay na DJ nakarasam gaya di tino ka. Ya, so gito pagi ang sagitan to ko na pati bay na. Mantali ko sabon pagi arumasam. Kuroyan pa din ako pamutong Alfredo kon katamadan at ako pamutong kaya nung rumasam ka. Pia nga, megali na baros di tino, aluyong anda rasam. Aluyong anda darun at pulot. Aralah tanda darun, ya. Nung aluyungan tay ke aruhangan dat darun na penda pulutnya bilawan saya nak kantalan ke Alfred. Ami Anita Thomas, kapisarangan dito ito ang taraw kayo sa ni Jeff Law. Kayo sa naiko, tambalot sa Bobby FM, tabid, piwabasan, kanti. Pansiko Anita, kapisarangan lagi, Julius Wong Wong. Kapisarangan DJ sa Bobby FM, Paruhang Ngawi, Aki, Odu, Uncle, Auntie Ami, Reverend Father, Grogumu. Kakan telo isa ano kadila isa lebista malukun kabisalangan do tatuang kati oh amilakya Alfred bam Korean pedi kapian nung ano ko pamutong do suwab karihat rihat tegya guas dot gata. Tumayan ako gumutarihan na siningliti. Di sini mantan dihain Josli tindalanan kepesiantan.

Gunaan konsep 3T masod momomali mayat talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nakapiyam mengantong lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asakayot pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na dititulon mau mudot, haro na pataralan. Haling ka taruhay, apa na ka, wala to sinuha.

Pansiko pa rin kayo ni Masa pang makinangoda ha. I Alfred, Josephine Jo, Inuel Ladim, Tondo Yutong, Paul Chris. Hi, Paul. I Marinus Inus, Pansiko to kakal makinangaw. Alfred Rungoy. Mga lagu pa muli lagi Ruhay na la DJ kadao. Iya. Sa depan ako na danga aw mangura. Awi pitakilan kawago kada pa siya da flo sada siya da pahila walay. Bahaya mati papanaw dat kurita nong siya da ko. Kan ka kato ko na pa nadinga aw na basta da ti. Papi ya. Sige tanto madite. Na pingkuro pa, pansiko di kayo. Tumang

Abi inuan ladim DJ muli kena tinu sedu ka tulian nu walai ka. Awi bahil aku pinampang. Harat siaw-siaw aku na pedang hapat minit atad-tad aku na pedang papanaw gurita ng harakasari hapat ng 5 minit. Harikat aku na walai. Hai Edi Sabahan, kabisarangan dato tuang. Pansiko di kayo like-like, pansiko to kakal, makidango. Abi maun anak na kontuhun na gatang dat gata IDJ kadao. O na kentuhun ka rin, miagal di maun. Abi Alfred kawagu, mapit pagyag kaday, papalasulasod tinan. Sarap po liyan DJ agumu, papayngukab kaday kadao. Awag mo pa bala kapiya hara kapiya pa yung kap kaday nga. Malasa may umbaya na tingya tambalot. Panang ako hila pinampang sa makdanggan. Awi JR, turun na panawalo. Kapisalangan lagi DJ, kapon sikaw kumadiya, kapisalangan. Listen ka ako ginang makinang sending dito. Iti sinding manta di Rida sa Virasirasi.

0: No manamong rontob kinawas raha. Mangunyatinan so kukuri taluno hapod minit manikit tadaw. Patindohoyo winagatinan dit ko sudong. Missing ubas mga kanta kanon dit olidas. Tumingkod tayko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong. Ingkuriay kapanganuan tusi kumad sonsikang te sangadaw. Ingkuriay tayko ilago. Pongonuan ti numon ki alkohol ingkuriay kasosokon pamusarahan tayko stress kawayo-wayo kapusyon ki guno montok manamong rontop sinawat raha
1: pasikoriko itu maso pod miampai doha haro tapodam 5 minit tamari kata jam ko hapodam 2 tanga tuang i Chazel hi DJ pelambusa pasan ku kumadariku Mary Benson ang pagarakan dah hilo Houston USA alidas terima ka pasiko Chazel alam sandat pengrong oda i tadi nuda tila USA kya alis karang oga salimbahan iti as one nakurutu awka live hilo ekaw no DJ Flo kadaw ay sa chest telephone ko ponsiko mi MM Suk ponsiko to kakal makinangaw mi Rix ponsiko nagi to mi apay daho i maon anak ponsiko na mi Chazel kawago o sagit to tuang bayan DJ ka ya topot sagit to kapi bayan ti ba mentality tabi na ko hiti panigisam ko mi apay di kanto tuang bayan ponsiko to minakinangaw tilambusan makinangaw sining-sining dusun gisam na jam kay sarot min suabliti nakopo kapisalangan na tutuang kapisalangan madapam kapisalaw ti kawago mi apay ako kawago ni kayo tarawa ko talo di mayadit kasalimbahan baras dusun kapisalangan na tutuang bye. Amiti siniman tadi gaba Jamie Esteban sesal pinintu tu nanto. Sining semusut manta di Vivica, Vivi, Sonicen, Ika, Om Iyoko.

0: 恭喜狗，
1: 狗多么赞！
2: 谢谢
3: ，Thank you，
4: 祝莫卡西
0: ，Mak sukul，
5: 欢迎光临，
4: 祝莫卡西。
0: Pong si ko na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa, kano mimbaros pong si ko? Ikatay ere. Pong si ko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Aw takawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mahu si ko panghupan diyala. Pong si ko! Pong si ko di kayo! Pansika di kayo ang tagya dan kayo miyang paida sining tahori na mantadi panziruji akon ko misalawati kawa ko.

pensadya menunggu angkadat itu war penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos bisom tol tisa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pubay na ng amilag karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ka siyam, gisom tulan ka apat donaribu donahapodam turu. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, na paingkuro po kantakan ni Bagal Magalison Tosawot, adalan kalasu, o Korean Y, kigunod puson kapya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panama padjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siyo into rawayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Rumatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Kusahin man, boss kadazan, noikot finasi, noikot finasi. Oswal tamoy mo. Itkeningaw na po nga si Zang Mapunambaho Titik Iso FM.
1: Pagkinangaw na.
2: Kusahin baan, boss kadazan.
0: Papamodizo na hozo. Tangawasi.

Viva Santa Binay. Makinango, pahit ka sa himbaan buwas ka dazan bo. Subay kumumahis, kiva ni kupayhan. Paingo, ngozo daw.

0: kasahimbahan Boss Kadazan.
1: Ahansan do tamoy mo do in kinabo di aso do makinong ulit di kasahimbahan na boss at ako kasahimbahan ay iso na ongo to ko di pamagunan pati hamusan do pati nauan at ako it boss do kadazan po yung tinagas
0: ay sa nasubay na isava VFM no ikot vinasit.

pinay ko ngabi, o samokta ko no, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong kota huwot, zikoy kuma, to pinay ngabi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masual, tumay mo, kota kwadan, tumodono, on kopiso mo bago.

Dabei na jam ko nom dong suva bid po kun toko tapi aku ngari kopi vosian dong suva bom kopi vosian vagu da kopi embusan tu manud mungkin nong aur kesaimban bos kada zando tadau baino. Tadau baino tadau koduvo koduvong pulem sizam buhan ko sizam tahun duvong ibu duvong pulem monom. Ansan na pasi kinaposikan do tadaw bayan na diti tapi na ay dahi dinombo ko na po om katanod vago na magkinango ko sa himbahan bos kadesan. Katawadan kumado minamangun iminanak toko do kasibatan vago do tadaw bayan na nakal toko po do miyampay do pagkanakan miyampay do kalaja do toko kukwamaon na tikin tadaw om mabinakozo iti tia miyampay pagkivovo siyan do toko pagkiyambobo hutan dahi tisom tiso doid pagunta ko Malaysia hobino is sabaditi idi no season na tinaw katumbazan. Tadaw bayno tapnay ko miyampay ko na guys Dennis Primus gisam na jam ko sizam no sabaditi hansan do miyampay ko na guy miyampay ko na go do pendos makinangaw do ko sa imbaan diti nung iso ko bahingkangan kamay di teko nanamot na mong wama teko manodo kalajak di damin. Dari tindahanan potoy, dari pamanan, dari nombor-nombor pakazan. Sabah VFM, tambahut dia zu, iisau na dari pemegunan, keseimbangan bos kadazan naikot binasi. Sebenarnya aku ngapi, otomazan zau dari timpul diti, atang kangau, namohoing, tindak tama, pagenakan, gumumpi pagenakan, da pepotong da, da nunopo, montok na da pagenakan, da bina kosa tanak mo isikul. Jadi timpunan ko tapinay hozo momohis da ginavo hozo kadazan tantu no kozo do do ngo subab diti kapag ho hozo ang odi suman tadi Madius Joponin Joponi Madius Joponi tanak mo isikul kusudong kozo itimpun diti tumunda mo isikul tituduk au miha bohizon di Marta Ginun kinawa toko

Tapi naik kongabi nong odi zulu vohazam ni susut di the binal di ti jam ko nong pada misa minit nagi bada dong ngosu vabid pangunta ko yang pai ko da gaizo Dennis Primus da dong ngosu vabid ti da it nombok ko na poi timpo da babay no da it tindahangan pakazan moi kalaja da it iso mongo vang di zu omo his di zu da it kesimban mos kadazan da ikat binasi aswao tamay mo sumusul di ti momo hiu diao di Felix Don sultanan hazadi Juliana Andreas aw na hide ang audio so abalit pagunda jam konam tong per minute dong sa babiti.

0: kapibasyan om tabi Malaysia madani kinong na di Diyos iti abal matan saba VFM pamusan ko isaw Dennis Primus kapaguna pangato da abal pinapahambus Ivozon Montili kasiya van daw doit kinatong kisadan di Dr. Siti Hasma no kab hongkod pisakadazan WHO malaria zone notik id UMS abal pimpono pinapahambus Ivozon Montili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor pason kasiya van daw kumadihuguan Montili pason ko iya dandaw kumadihuguan Mentili haid itun Dr. Mahathir Muhammad miampai paganakan doit kinotong kizadan di sinavan daw tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali montok di Datu Sri Haji Ji kapakito da kola lahok kino gadan di tun Dr. Siti Hasma sebagi isok kinatanggakan tagazo i opiumanan kozo okonopo montok di tun Dr. Mahathir ompu paganakan nga sabia bituhun Malaysia. Ito nga tiagak na po nga songuhun-hundu di tapantang om nadadi sunduvan di kapungunsub kuma sa rewituhun Malaysia maza kalajak tawasi sa kaday om tongungan dosido kuma pogun Malaysia. Kumansan na gidato hajiji sa rewituhun kalajak tangawasi di tongatiagak do so von potihambus miyampay ada di sunduvan di kapungunsub kuma dosinakagon mikot. Sumabayang nagisidomoy do avanadan do kinoingan o kaduduvo di Dr. Siti Hasma om punan o doso om onwan kinesanan di tongatiagak dahil pihatan tun ngawi di ongohi om angavasi. Minidupagun itun Dr. Siti Hasma id Institute Tundu-Undu Pogun IGN di dongosuvab konyab kumul atus ton. Binagiduan di tongatiagak do tu tuhun tanak. Kinapogu kaban hongkod pisakadazan ko tinanan kahidasan sa pamagunan toy WHO montok malaria zoonotic id University Malaysia Sabah UMS ko papakito sabagi iso tangazan di kiguno montok Sabah om Malaysia. Nabos di Vozon Mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ko panuidangan hongkod diyo na po nga ko po'y maganan kabahan UMS doid ko panaisukan malaria ho hobina ko zoko gempit parasit plasmodium no lesi. Minamason ni Sido dahi dababazan ko po'y maganan hongkod dino id UMS kota Kinabalu. Pason ni Sido pinambus di panakaday Montili kumahavazon Montili Datu Siza Mandela Malakun. Tumano di Datu Sri Hajiji sundung tu na ko po poswat a Malaysia kabuon doid ko mahigan om pangipapan malaria kakal po plus modium no lesi ada di kabahingkangan tu tumong ko pino mazak tuhun. Ka tagonok ang pasasayhi mantan na diho pinggisaman manguhan iti malaria zoonotic ihon kaso papangkob ko panahihian ko panahizukan ko mahigan vector miyampay ko yung samakan iso kaidasan mazap sa kadasan dumapas mo gizan. Mi mga kapalintahan po gundo habi ginumutan sa baki kabahan na kaganaan science, technology, engineer o mathematic, STEM. Tutulus ino na kapagaw, kosivatan kalajak na pomonan kigatang takavas kampay na bogisan tumaw om ges. Na boss di Kumanduvo Vazon Mantili Datu Sri Panglima Masidi Manjun pomonan kagumpit mana kosivatan kalajak di Taiva om kitangazan do mana konwan di tawasi kumabinakas kalajak kikabahan. Mantan na diho tiambuson na kapalintahan pogun muna ko nung pinggisaman papingkavas iti panginabasan STEM subay ko panginabasan om pinghudan technical om vocational TVET biyampay ababasan pinghudan i magukablahan kumahobi ginumu kabahan kinaisanon sumuang pamunan. Dimpotan timpu tanaw kapalintahan na po nga manunda vinakas kalajak ikabahan takavas ikano muna ko nung kosunison ekonomi Sabah. Minamasa ni Datu Masidi dahil ko po'y maganan kapangahan ababazan STEM forward duwang ibu duwang panamonom it kota Kinabalu. Abala po dito nga sumuhimbo mantad Saba VFM o sa himban Boss Kadazan.
1: Kakal ko po makinamaw abal itpogun.
0: Minggisom ako palintahan po gun papatanto sabah kiva da bogisan vinakas di adang oy mauan om otogui. Muntok mo na kodong katanangan

0: Curioso.
1: Dennis Primus, o sua automaimo miampai moki kinongo.
2: Toit kosahimban, bos kadazan, maza saba VFM.
3: Katawanan tapi ko ngabi miampai do garden kasahimban bos kadazan dong sebab diti paintong na nangabiti kapabalan social maza do TikTok iti WhatsApp nogi Facebook ato ko da bion makinongo papambus ko da pasod. Dahil na mo ko na point timpo diti kapivasyan ko da idea zu dong sebab tadaw kaduvo namo da tadaw maino isa pa bago kasibatan da toko da manapanay da kapasizan niti di naikot binasi kamay di tabinay isa pason teko bos pamusaban da toko mano ko tahuan ako na po ko kanu ano ipakyanon na tamay mo na da mano ko tahuan mantok ano na po i pinasaga da kinaingan adadi dahit ka po si Zon na toko. Abasi, teko aw abasi. Tuhun di kayo teko manong katahuan tamay mo. Ohan ka panodo da kaunsikan dahit daw sandi. Tu kano isi da magkano di tangabasi, bagisan tangabasi dahit ano na po ahal. Pamusabay to ko. Hansan ko pangunsob iti do manapanay ko posisyon do tadaw bay no. Patimusan ko kasayimban iti. Kinangot ako Zaudikle Petrus Edwin non-wan ko iziaw inupus.

Tapi naik kong abi sebab no do pikina van di ting kan aku zo pinita tagadan di Betsy Michael ni Jane Rewind J Lucin. Dabay no jam ko namin mo po naman ang minute do nga suvabid. Pagunta ko, kapivas yan nga suvab. Ikatatanod do magkinangaw ko sa himbahan, boss, kadazan. Ningko na do nga suvab di bay na avasi o kinoposikan. Avasi todap di kasadap. Paso sagit dati to minasam magya di konyab. Kaniya? Ningko pahansan tadaw bay no ay sa, ano iti? Aw ay daman ko sa da umasam. Moy da aw kahizod. Paing ko pati pinay ko nga vita. May mo tako munang kutahuo da ano na po e kanta kandid ko po season niti. Masok ko dati minum da vaig tabang tika kupi da dong sebab niti. Diba dati kahangadan dia zo. Bah isay kahangadan zo. Kino iti hazaw di Julius Lajungin iay tando humangadon.

0: Muntad ko na ba ti?
1: Amin pangusapan.
0: Isay sumakit.
1: Okon ko sumakit.
0: Ay, nung okon ko sumakit, mong wadid. Amin pangusapan.
1: Ay, so panahuwada sa.
0: Manuwada sa? Iba tau tupin na ito makinuwada sa?
1: Ay, so.
0: Di, naku tumunuhuwada sa?
1: Manuwada sa. Di, akon komandat kiba. Pada ko pinay sa na makinuwada sa. Asi, bungon tako wi amin pangusapan na magunap na sa.
0: Ako tayo ko si dosang yan kiba pagkinapan niyo.
1: Subayim maguna na sa mga na kinapaganakan takaw i. Sa takaw sa mga gizan naman tantron, gigizan patut naman kanay.
0: Ito po, nagi.
2: Sa guna na kita daw, panahon na mantakim maguna na sa. Sa titik sa ano, kapanapasi ko na pinobada tuhun di mamaguna na sa.
3: Tumihomus niyang pa i-DJ din.
4: Dutch Saba BFM.
3: Kasuhin baan, boss katazan.
4: Hoy kot, ginanin.
5: Tapi naik ngapi di mana jam kau tu tahu empat minit dong suvabin pengguna kau sahinai de senjam itu tak penghui gisam de jam kau si zambo ngah tadau bayna tadau kau dubo temui mau dapat yang bus memohis dia zu dah mungkin kau tak kau dah hazal. Yang baik kau

di ti Made Malaysia dai ko okito dai Made Malaysia padung padung si zam buhan di ko si zam tadau ko duvo dongo suvab min sa sadap dongo sadap na panga umasam dai pipio kinai zonon biaga nagi di kenyab dati ko ya umasam dai pipio kinai zonon biam pai gontab hinasu duvong padam duvo darja Celsius tasibo takabastaung padam himo darja Celsius aw nahan inambo nga vi nga tino songavian dai pagunta ko sa banti dai pipio kinesonan kanapo akon ko sa via vi patotong ko na pipio kinesonan ozvanta van ta daw bay no umasam amitimpo da babay na diti pengko dati dai kinesonan dia zu aw umasam mitu tuvang nang ko kain ko naka hisaw na ta daw bah tebrek mangavi damotino patimuson ko momohis dia zu kinang ta ko iti isa hazo da ha hide mini inus tanak vago baino.

Hazel di Jivili Josephine Lantuis. Gatangot to ko kaposizon. Namot na mumahis, ginawa mo kinungaw da, ano ti, mumahis mo kinungaw da Hazel, kivana gino kapayhan, dabi na ikong nga vi. Tomo, namarati tomo da suang na minggu diti, kiva pinapayha diti, tadaw bahay na bagya tomo da idonggongon. Katawadan na kapayhan di Azu. Yasin sampai tamu dari kilo da suwab ka dari tampaluri na isay kigi ginawa may tamu ay kilo suwab kilo tampaluri pitamuvan na kwato kiva da tamu ano lati pitamuvan isa ababasan ko po gi sasamanan maza do kopi bohizan kiva da dagangon dahil na ito mo iogumu kavo bo bohizan bina ko sa asil tanom mantad sokid pahing ko po tabinay ko nga vi iti a kapayhan kohamus ko diti kakamay do kaisan manakadong paganakan na sanak dyslexia kaditi kota kinabalo iti na pangakanjul anta ko tahubuhan diti kaopod tadaw ko ng mikot tumimpo na jam ko si zam nung suvab gisam jam ka apat min sa sadap id kinesanon pambabasan pagun sabah lan Tanjung Aru mentok na kiva uoton dati kabasa ko papatod teko manalifon masa da WhatsApp potoy ay sa iso tu iso himo onam si zam bahu tanto da aw ano iti da si sikap ko niya ay sa iso tu iso himo onam si Zambaho ngapain ko po mikot po dahil id hongkod pembabasan pogun sabah lan Tanjung Aru id Tanjung Aru unta jam ko si Zam gisam jam kapat bin sedap tadaw ko onam diti kotohu Wuhan diti koopod sengyan aait Wuhan koopod nam aduk na mikot Wuhan kapapago aw opimanan. Ito na pangakopian dot do azuvan do kaisan manakadong paganakan da sanak dyslexia kota kinabalo. Bah, tapi naik ko ngavi pati ambusan ko miampai mamahis dia zu. Herman Mamon ki hoy DJ na ikot sinagit na iti kinarut ka o sagit na iti kinarut kya umasam tayo ba may na kiva na gini papaya id kota marudo nga asindak daw ng sabab niti kamuzon avasi o kozuvan tavan kaniya bah tapi na ikong avi tumiambos manak na gaya na kapayhan kinangat ako zao di kefeste J makuji na mistela J an sibin ati om otu sultanan ho zao di William Justin Tadius auzo napo kohiu diaw kasayman bos kadazan na ikot binasi miyampay ko dago izao Dennis Primus

Namot iti tamnay ko nga vid mas da makinaw da teko mo mahis da ginabo pamusa ko wagu iti iso kapay handi naikot binasi da poy angon ko kumadi da zu oh handi bakoza da mambasa diha teko mintong nga tamay mo da kiva teko kiva may ovo kanda toko di aw ko sivat bo kasudong bago da pingong o da radio kwa kada pamusa ko pa iti kovosian minum do vaig tahasu teko tabang ano kovosian daw i aisa da tamung aisa da gula aisa da tongomis aisa da votik teko ano iti minamaguna da pamavotik kamay di nga iti no menginum do vaig tahasu teko tabang manakaday do iti no kovosian kalalahan no pangangakan day suang datinan teko kapapanaw diti nakan na toko day suang datinan om nagi papainsibo na kumahingkangan tanong di nasambo niyan pa'y hobby kivasa. Ang vokon kovosian na minum na vaig tamang teko tahasu tinay ko nga vi hiyo no insan po papauhan na kozuzu vo inakan na toko dahid suang datinan monokodong datizan na toko mamabak teko ino takanon mimpay hobi ohan ang papasikap kapamanan dahid suang datinay sengen minum vaig tabang teko vaig ti tahasu vaig tahasu kamusan di akon kahasu kya itabang na iti kasudang kasudang gunaon papawasi di tiya tanong na tako di sumono may da nasonsong to maza no da kasingod tako di vaig tabang kapag na kadung da mangingkwang da hosot da id vavazan tongus da id tadong na tako suway kay no manginom na vaig tabang teko hahasu kapapoyin kavas kapamanan do za monokadung do ibavazan do za do sumano do kumambang takudi ano iti papauhan kahuhuzungan do za om nagitangus oxygen kuma teka tumungkop datinan takaw suway kayo na mangingkwang nagi do itiat kumadaw tuat kamay di day tisan habi na kasa mentok da konduan mentok da kiva timpu kay katan oy katan kamay di manakadong dito si Fikasi mangunsub da kapay buhay da tumos kalalahan na kapahabusan toksin na matantinan. Iti na, tapunay ko nga vi, avasi, kasa da, ano iti, tanudan, teka, manginom na vaig tamang, teka vaig tahahasu po. Nga po tanto na, da, gantab hinasu, akon ka i-ahasu ko sa kya. Ipihatan, 4 darja Celsius, gisam na mga padam darja Celsius, kaniti. Kon ko ay damani hasu ko sa umivan na magyada kantakan o sinduahan teko humonok diha toko teko kamang nagihuhuzungon vaig teko tatahanan esophagus kaday boss na pumamuho the science munta ko pa ihandi pa yung gunap tapinay ko ngabi kawasa ko mintong na kalalahano teko itino munta ko hidasan id hello doctor no mentok ko paihan kya jadi iti no kovosian na menginum minum da vaig tabang teko hahasu po iatanan po ko sa da menginum so duvo tahu apat kiva himo ako kovosian ino hansa no ngaw di yazu om nakapanak da ano iti manehan
Apo nga pa iti may na di inom na vaig. Teka, mim team na vaig tamang. Nakavasin po ko sa namang inom vaig tamang. Tinga, ikapaposik to binay. Iaw ko, aw ko pa kapambulos na nipon. Teka, mangimumug na kabang kamay di. Tulos mo'y panginom na vaig tamang. Imumugan na tahanan magya. Aw yazamot magya eh. Tumantak na ito. Kapasya natinan na tikid aposik ko na noong masubab. Patimusan kumiyang pa'y hozo ni Nera Piginavan, titak mantad sabat.